0: Hello.
1: Hello.
0: Mbwa o.
1: Mbwa
0: ni na so tishe.
1: Fienli.
0: Na fienli na tishe.
1: La mkale la mkale.
0: To mkale tu. Wara mwa.
1: Adeline
0: Duan. Adeline Duan. Ok, she will be Adeline. Mkale tu. Nam.
1: Yukman from.
0: Nam.
1: Man, in suku dia, dekat Surada Mande.
0: Surada Mande.
1: Okay.
0: Eh, unai buih mo ni nak sih, dah unai buih mo, eh, udem mo.
1: National Super Radio.
0: Sofa cile o.
1: Dia si kali kuar
0: o. Okay, sofa cile. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Okay, meningin angguro, lekeng keng.

0: Alo.
1: Na sɔti sɛ.
0: Ayise ɲuman tiɲɛ.
1: Ɛfɛ ni ɲuman tiɲɛ.
0: Ayise mina Angele Duane.
1: Angele.
0: Angele.
1: Ok Angele Duane.
0: N sali ɲangban fɔ. N sali banya fɔ.
1: Na.
0: N sali su lo. A ko n den ma a ko n kɔ n'a bɛ yan sinamu.
1: Nzugwe. Nzugwe akora.
0: Sanga foko.
1: Sanga foko. Okay. Ya do ashi. Bye bye.
0: Bye.
1: Eto yenga hi gwembe kosuni yetana fo la washi.